alipo ye narambi ati kondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na angana

alipo ye narambiri ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.